Yanzu fa gonu ko salamai ga gina ina hoyon yanzu. Na'am. Alo. Na'am. Atama yanzu di aini soge abin saka ike kite sadin dukama. Meki ne ka agunna 044 74 44. Yinde da nan uno igun ko nano ka kwai bayin saka kike te sadi ma meki ne na dukatton tuni ka agunna intemefo.

iya wera na siara me meru bisibu barakoni anokon ka beda wa me korakote tanen no bu duwa mini korakote ta wi wa me sa radio fraternité fm mini sankite saraka beda we sa soko me 10 13 ye so aso wi ngolo me unanoge bana bakwa on suru no ba yirusin son tena ya ba unanoge ba sungi kwa me radio fraternité kon no mini gasa be bara nyemwe besen baku maroge nyenu boko gemi bara nyemwe mi me yen tombu bakura mamini mabana ba tombu nyenswa ba tombu nyenswa budabuka wa barabu nori budabuka guri gibu fa bako budabuka be ba so asanu nga soro ko ba nyembuka ta san buka be sumi yim wallo a zaba so bakpa bakana bebe bawura babe ngorun ni swen mabana ba benyemwe be basoku bane ben tireni nu yara yasonsi ma nyeme bame son wa bakpa bawe un ka winyen so anye bawe un ka nye barate tan wa win wasi so me sasoka resulta ya yara yakpa mena bawe na radio mini fraternité fm mon kansa ye yasonson si bungari una na mume buna ba bo ben tirenu mo me ya bane so bawe no sia so ga no gogingin sin so na para kote ibetia te na konka be so sia ni temi titama wu me sa fraternité kansa ye yason son si bungari una na mo me yin de te basoka raul steve gunukon ya ta pa pe pe ma mini ndi ma isako o ka ba ore no se mo ma no no ba iru se gibo be ba ki abo son si ru mo gari tem pu se bon so aso irike sin ta ke bon bira gya tiro son so bo ka irike sin ninu ra nyonwa e gari san gari tem pu se bon so ma do do ka ninu wa kuro ba yin kirimo mena yin yoruba ba ka gari mo mini ba ko pin bo na bo bin yisiro won o me no ben yisiro won se fi mam son koye te ta yin gari nguna na mo mena bakana ba kuro ko kari ko pa una win e tirero una ogu ya mo me pa oti won son si tembira gya bo bo be yekwa yin soni na sera na tabra genge gusun sun dede ko apa gusuno kaso wi iso adasi o me kan won wi arika ke kwa ba aka bpc mo bpc mbiro ni ba ki wa mo dam ga seri se ka wi walu ge o yin yoro bo ko ipin na be yin se won bu ka be sun site ko wa be a be ni inda garge ki bi ki kan kra sun damba 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17 damba nikweta remero bisibu ika se fima gibe kame remero bisibu niami na parako tenti yuame be tia na sewa sa mindi te na konka beswe se amini temi titama uwe me sa orien furnitu gibu mbira gende ame orien furnitu gibe be wakwe mnindi ba parako ka inge kakanto mbuba be no se mo ma biba sorukwa buka be tireni nori buka be tireni dori soki so tireni nungwa wwa bebe ibusi ka maga kwe dui ka ben bibu nke uyen wa idu ya me musikunu be kwe me dumi orien furnitu gibe ba sorukwa buka be tireni dori yekeno buka be tireni dori yekeno mimi ya wa kuro boko ku bu kanu ni na wa domi tombe yin wa raba wa yin soro basa yin ko kari dodo kan ngwe ni boko ni kuro basa me ya ba kare su be no sia ma bimbira gya be ba kuma nandi domi banso tireni ananda anyema soki ya wa mi soki ya ba ko ma nun ye ko wa domi amma gan wasi mi ya soki mo yakire de bim migya ya bana su be no sia mena bebe i tireni kinmo iko kari ko pa ina biba wa me para ku maroge so te sambaka isa suka oke dama me te san yen kono mia ba so ya sa woron te san yemi mo ina mi ko be de ma mi ima ima kankam tireni ko ni webe en su o so kin wallo ya un nando gomo ba ko be tireni dore de me un we ne no mi ke wura we ba ke wura ba kwa ko mena ba ko kar ko pa una win tireni su o me a so ki so inwa mi para ku te
Teta maka yara nene mbe nwansia nkiri deme. Na sewa sa mindi barabara nanka wilgo mwini parakote na konka beda wamini. Parakote teta mawe me sa ipada bine gibumbira gendi ya me. Pea bakwi mamini ye menoge banabakwa boye kontenso ye swa swa baka kwi mamini di bane mwene. Be babaru kwa nwansia basem bamiro ya benye ye wa igbe teta basem tingibu ka bunugibu. Ba tabin gari wuna na mu babe no we ba miro be no we training we ne bu be menna ba training pro menna ba pa sa ma menna ni e ba ka ni ba ne menna ma ba na ba igbe te su suru no bayru si so wa kratia bo e kontin so me ba una no ge kwa e ba ka kpo ma mi ni ndi ba ma para ku ka nge ge kan tombo ba be no se mu be be wa atakura gibu aribori gibu donga gibu e be pro ba ka gari mo mi ni ba be no se mu ma e be ko kari ku pa ina ina iben training ina imena ye kaye ungwene imo inka dono rumo be una no so so so ka be wi so adawa be bane iko kai ko pa ina i pro ko me ka de ma ben ti ko idu igbe bakate so ti ta ko de ben so ma ye mo pro ye wi so ado bane be be ye nkin moni bi ka gina maru tireru ungwene awon ye npe won me ye mbiro ni ka ti so ka se ipe me ya nu wa si ye mbiro pa a ko kai ko me tirete bara mo besem siri dirugia tita son si ma dere an disi nunga numo tente kwa a te kwen si me pare fato wikwiri nun de tia ten no bayiro pa ninti duke si ya mene anye kuro kwen mi nsare muna wen muna no sopuro yi biyo me kankara son damba ni ka wen buka nun wen siri tiro mure ni bika ni kamtia no bayiro no bane no bayiro no bayiro no bu no baita kamtia no bu yiri se ni kamtia no bane no batia Novatia, novatia, yiru, yiru, nobayiru, kwaikatia, wirugo ya, yenda kani, kamtia, novatia, ne, nobu, tia, yiru, nobayiru, nobaita, kwaikatia, wirugo ya, damba ni kwetari, mirubisibu, ikabikame, niyami, ingwa, mirubisibu, mi, nakung, parakuni, mbiragia, nyora, mkiramu, de, me, nasiara, natovra, gengem, barabarani, kankosu, dosa, swada, ki, nde, urama, Sanki Tembiraga, or no consocusia, small Bruce Manswaki, Domin Winti will so Romo Minin Casapico, Wing Menno Bokoge, Okian Oko, Barco, Marosuno, so Nasia Natabra, Bro, Mimiawaka, Manswadaki, Ida Sai Swadaki, you know.

Yang nasihara mula bersih buka bannya kerana pakunya wira kuru kayu ya sume radio fraten TFM so inwa betem dosu we brusmano we sasa wa sa dakar we sia mena sa sa we insan kiti sa kwa demi we ni suko demi sa kia so we ni ra winti wa mini kwa suwa su sa ki sanu damga sa diza ma kore o na mini ya dresa kane mena ni we dosi imbira gaza dosu bon bing sasa wa sa sa kiti mo takane mena windosi wene suiso asiri kovaya ka imbako yewe batre bandano dosi basan ki suiso son ka pe san pe sui pe bi ko men saka gusmo son du asia mesa somi be ba pe bay noa basiera gusmo siara so si be ba ma pe ba noa ni kwa gusmo ka son tri ton paro mi na ko nyora na Tobra gengeng buru ka wigi bukuru ni kusuno bwandu de kwa kusuno kaso wisu adasi ya Faisal Idrisu nano kanomi kusuno kaso sanangpam tu uri dosai in isu adaki windo siri koba yaka yemba kwa men

Danzen an nou kon wikwe ban wè kourou a ronkro tomen wè kouron wè keten radio fraternite ton hoton tolo mito. Men koutou badabo koutou le wè nou ganyan nou koubo kouwede nou e jemi nou sida nou nou be fongbe yome yo gan wè kou kouwe jemi si yon mele yo kouta ye ton ye. Azamen bi bè kwe a fò o kou a ton nou koun okpo kwe a fò o kou a ton nou koun wè goton. E kou bè e kabè e kou a jokpo wè e bè do azamen kwe do koton. Bora routon alo toji diyon nou e fin do ton ye anansi. Nou ndudu di dado azamen kwe le bi bide ya tse pipa kodogbon yo eko be lo azo men kwe do koton la di faraniton alo toji diyon de ye begbon ye anansi se nagba sa e blok play eton nou konu konton e romen lo kwa ton don alo toji diyon nou e ye daro play eton me ye anansi ye lek po kota debu debu le wana vlon kanton nou konton tro mito bo li lek babi tuero jom tun kan wea foton nou kuno kota nou kwe aton gobo nou kwe ne lek debu maza yu tutu yu era tanu wi me kuro gbavi bombon tu ekon e konton to mi to de ko ti me mi gbon yo azome bibe kwe afo oko atonu kun opo kwe afo oko atonu kun we goton eko be e kabe opodo ajopo ewe ebe do azome kwe do koton ladi faraniton don mi na tun ajoto a kan sun ko le ye dele no

turuk naruka numoro boru wi boro har war khuti nar khusuba man no kuy ko gonu e fo yon tono kul peiga o indu ko gonu na talata na sara jiru bin kan no waranka kinni idu andu igante an wangir wi kinni gunte gan i gonu sannaba ngene i gonu ko ware ba me kul peise wakti ma kamila roy ban zanose wakti na kamila roy ban zanose tamatta man naduka dendikin labru dum wi bonu i ba kuy nanose idia kasiman na i wi minista kira kin kula naruka faryu iliyon na mem na kiyon wi senni awunu yamani na paratu tuma ine kamyo fo ya nam awunu na wi gbera gwamnati kokari tutuma ka gunnan niya amte da yi mini gwamnati kokari ka gonu ko ta faru yin da wakan mai hunan diya sai kokari ka yi ma mayakata ka tontono a wuna inwin minista kira kin kula na ruka faru iliyon na mai muna kiyon wun sinni a wunan yamani na fara tutuma ine kamyo ifo ya nam a wunan na wun igbera gwamnati kokari tutuma ka gunnan niya amte da yi mini gwamnati kokari ka gonu ko ta faru yin da wakan mai hunan diya sai kokari ka yi ma mayakata ka tontono na inwin minista kira kin kula na ruka faru iliyon na mai muna kiyon wun sinni a wunan yamani na fara tutuma ine kamyo ifo ya nam a wunan na wun igbera gwamnati kokari tutuma ka gunnan niya amte da yi mini gwamnati kokari ka gonu ko ta faru yin da wakan mai hunan diya sai kokari ka yi ma mayakata ka tontono a wunan tura da ya zaya teno bi a tene mu mabunna talata an wi labari go ne ka iba zanose tamma tamma de mu nindo ni inkire tontono into agba hizo nto barfo kameme ifo ya ki kiro win da kan go nu kote safariyo di marigan tano ka sigari la lo naruka tramadol de ya nton kame komisaria marigan te ko naruka polisio ko kar kante ima bon zanose tamma tamma de mu nindo ni inkire tontono mo iya kuntena an ko boro na iwon be kwe beru investiwo do kame za para ku investi naruka kara dogo ganna wun investi na nan wun gabi ganna wun investi tutuma wun harkusi wun gonu kumo beriga kumo di foga na gonu kugate wun labari gonu ka